katiki aja tisung ya, ngin tisa, gusya a, ni kui jigendara nasi. Nigusyet na la jila anu pabya nakkanugi jila yuri. Katigusa anasiji sandunga, gusiba nila anu.